0: Mo ngai whenga Māori, ke tila mo i ngai whanua koe ni, he tene whakatawhi mai ia i ngai whenga Māori e whakaekonomika ma anu sila. O si whepare ake ngai kolo e sauteta o te whetu o ki Taniden e Haveli, pia mo i hou koe ai tahi. Whetu koe ko Mosgill, o kuna ungauno he uhalahi, pia alota amaki, pena e whaka Aki e ka inga ia he pōkakato ane a fi e Haveli mo e alata amaki. Na pē he koe pule kolo. Neongo pē e kua holo ai Haveli ka oku e sia ai ngā hei whakatawhi mo e tawhinga vai ko ia o e kolo. Na ne pē whoke o kui ue sia pē mo ngā hei kolo ia whakasaute ka oku maho inga ke nau siofi ai matangi mo e Haveli. Kua tuku mai he o fisi ko ia o e ambasto Amerika ko ia i Nusilani. Hare tuku tala ki he ngahi funua o e Pasifiki. Ke ua mua nā whai ha tua merie ia ki he o fisi o konsela Amerika ki ha ane tufa tufa. Ko e whatokanga ia ko ini ke ua te nau hapai. Ko e whatokanga ia ko ini ke ua te nau hapai ki si aina ki ha ofa pe amanaki ki Amerika ki ha tokoni. Nane pe fōke ugi ku ke nau whama mao me he tufa tufa. Ka e nofo ki hono hake a ki ai whaunga whaka maketi i ko ia o e fua o e nau ngā ue. Ko e toko taha tatau pe foki, o ku ampastoa ki ni ue kuk ailani pe mo haamoa. Ku o toa e wakai he komisiona ko ia ki he totonu a e tangata, a e totonu e tau a taaina a e kakai ki he lotu i he fonuani. Na e tuku mai ai hafoka matala ia, na e toa e wakai i e whainga maari e koe ni. Na e whahauka foki he komisiona a ia, hili hane o mai, hangai whaka matala o ku whaka au, ke toa e toko lahiangia ki nga otoru koe, o ku launga, ko hi kona o hofi mono whaoma mahi, o e ngahi community, ko e uhi ko tui whalotu. Nā ne pehe, ko Nusilani, ko kamata ke asi mai pe mai ngahi ngā aue whaoma mahi ia, ko e vae ua ai whonuania o ku ikai ke nau lotu pe fie, whaoma oni ke anau tui o tua. Ka ihe taimta tau pe, o ku kei whakapapa i pe ai lotu, e he toko lahi o i kakai o e whonuani. O ku kei whoki pe mai whakatoka matangi maalohia, ki he whakatoke lau e Pasifiki, ki he motu ko ia ko Guam pe mo Maria ana hahake. Ko ia ku whenga ia e kau ngā oe whatu tāmaki e ke whanofonofo e kakai koe o tū i he tūunga whatu tāmaki a e nau nofo o awe na tolu ki a whetu o ku malu. Ko e ngahi motu koe ku wesia o ka waia Guam pia mo Northern Marianas. Ko e whamatala me he ofisi wakai matangi ia u pehe e a ua matangi ke kilomita e uangi au ni mawhitu ki he houa. Ko e whakatokanga e lau foki ke a ua matangi ia ke tu unga u whatu tāmaki pe tene whakatupu ai pe mo e tāwhia pe mo ngā hi haha ke kehe o alwhataha mo e tāwhia. Ngā tanga pe o ngongu ko kokumai mai kita tole a koe ni whatanga peke mo mo haa olerei ko ofre modulalo tu a whatu.
1: Hello, Lele. It's Josh Tatofi here, and you're listening to 531 PI on 102.2 FM.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ai ai, e lolongo mahofia mai he mataka moana luke luke gelante mo tau turuke. Mga honi. Ai.
2: Akolohi.
3: Tota he fulufu ala he leo he nena lei he lolongo.
2: Ko te ufe he maha ia mamea.
3: E.
2: Ko bia ko fua kaute ia ko hie. Pisie ko ki te ufe he.
3: Ne, mita ke ko kokoya mo nei he he litio.
2: Tala tu fo yo wa mo nei.
3: Ya, tu tala mai.
2: Pangalo fo la yo tu kam tolu. Pangalo fo sini ta ho yo tu kam tolu. Mo a tu kai ki te fa na o nga ho he le dio. La hi a fia me lo ngone te ureu. Te manga ho nei. Ta ke momo ko ke ta tamba nei ha. Ha ko ma ve ra ia ke fa ndi fe ia ha. Ka kua lewa fōki hāna ngā hua. Mātou tāke au mō ia, me mātou hifini hāna. He, ke unu unu kutu diau. He mongo ne mō ia i hāna mātou hifini. Lahe ka bisinga hāko me mātou hifini hāna. Si mātou tāke ānga i hā mātouru, me mātou hifini hāna kwa mwari atu. Ka leweke lau mātitanga, e mātou hifini. Tuke mena na i hako ni lahe whaka whetui au, me matohi whini hawa ama, mai haka matanga si mori atua ia. Tai hanei ni matutake nga i hau, mo ia fuki, e ai ngaro, ai nimo, ai siaki e tamane iau, mai haka matanga ha mautou heo mai he puhala roa. Pese ni mamau i daunono fuanga buke tata, tai whaka ua iau ka koe me whama. Ai vi ta ma fuki ni ga hue de dio. Ke ta hue tu mo ke nena pangaro ga ko manen. Nena ri ji nena ri ni he fu ata au ji fu ka uhi. Ko mena i ha ko ne fuka uye ka kwenda sam. He ma tu ta ki ma ya u mo mo mo ko he na ga hale i ni le ve ke ko ma tu fi ni ha u me magitan. Si ha ne ya ngai ana ko e ma fa itama. De ma tu ta ki ma ya ngai ko ja u. Me fa no. Ai si a ki e ko e u. Mwaje ka matanga ya ko me me hakuni so ka ue tu mo wo ka koi. Mwe liong ya ke monuina ha wa chino ma fo itama. Ko me na me ha ko fe liong ka po ke monuina. Ke empece mama we no fo an ha ma fo itama. Ko mwe liong ke tu bo tu ke matu i dunga ke saka monuina mai. Ha tau to a tau chino. Pese e no fo mama o mamia. Ka ui au si whaka ui ka koe mwahi ka matanga ia. Ono na ke koe ko mori ate mato i fini. Hao he matu taki mua u me whanau si hoko mea ngai ate au tō wae mō nei. Si hanea ia koe ea ko mamehe te ke whanau fuki. Pihi a koe ka hana a inga. Koe hako na tama na ko inga e fuki ni ngā hua. Pia ni me a fine fuki e ni ngā hua fuki. Ke ngā hua fuki a hoki hele deo ke matu taki tunga koe mamo. Ka moha a ia. Koe hako tau tāla ki a koe me tō kuku whaka ue a ako ki a koe tuku rangi. He ka mataanga ha tau tōu a whaka whetu ianga. Koe mena ne ene nāwa a me whaka ue ki a tau tōu a whaka whetu ianga mohe ka mataanga. Hōku mai ki a hunei fuku. Ai ngāro, ai ni me koe au mawhaitama ki tau mena usi. Hae ko inga na e moni, hanana inga ne hake hifu ia e moni. Ai lo ke hoko na ka ina ainga ke nu mea hao maama. Ko an ko neki te ko ainga. Ai ane ke neke miro ka soru monga ina hao ke tala. Soru mongu. Ai lo ke miro ainga ke whanu ke hao. Ako ta langa te ka tu tala hele dio si hao tu mo ke le dio. Ka hana ni ka saka ua iau kwa koe mawhaitama. Si whaka ua tu kurangi au kwa koe. Ko mena nai hako ni whaka ua iau tu tu mo kwa koe. Pese ai no whaka tama hini moya ki niwe. Ona koe haka tama te aho pui yu. Ke re waka rere. Mene ne tupu ka auan heo hoko si whanau ki ni wei. Ke auan ne iha ke hoki au. Ke au ke tama na. A iha ke au nofo na hini. Ke ke he haka o haka taua ke iha ke. E wa fiu ta yo he haka ki ni wei. Kwa lapa te hini iha ka fua kau he haka ki ni wei. Kwa mena iha ko ne beku whaka ui au. E hoko haka haka tama me waka rere ne haka. Tau whai mana ke re maka reri. Ko tau mene ine ni ke re ka hae e o whano. O rangi pliko ri kwa mga nei lafi me maka reri me tau uha me e fu. Kai whaka ui ka kwa ma whai tamako ana. Mwai he tau tūra mātou taki ana ke hoko mai ke ahoni. ai ngaro ai ni ma ko pese me no ngeo ke o ke ma fai tama a ko le wa te ka nga hua ha u mo he ka mata nga ai ro ko hai ka ma tu taki ke tunga ko e ana na inga ko ru mo na ala te na mo inga ko ru mo ti mi taki ko ru mo
1: Kalong, kalong, kalong.
2: Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong,
1: kalong. Kalong, kalong.
2: Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kalong, kalong. Kau nai meto muka pune neno fini. Haka fanda hoi niwe neno hoi niwe. Umai lahe hafa yung. Kaya mua ya monu ini fia fito toru. Pia ni ka mua ma. Ma inga mua ati ke afini. Pretty girl rene nga hua li di o. Singi tanga kue ma pretty girl. Pita ma ne lorong hama umu am ko fi. E lorong o ma vihi hama umu am hena nama. Fanu akoi ki. Na ai le i muai e fu a to no mo me fu a puka ha e ka ma ve ya kama e me vien ni ta ke mu a kia
3: e a fra we la he manena le ko ko lo wa ne le o ha fia fu fra le ne
2: ha ko ha ko ha ko mo nu ye la ta to ru o ya
4: ko ma
2: ve ve ha mu a kia
4: e tra we ko
3: put number 3 on
4: Ai, ya madam dengan nang aku tahu mavi hada tu mone nale kam na pihi ni ha kalong e lotong. Wani me to lotong mo to lo kula ne to la he e hengwa. To la henga ngo mania. Kai mo hai ha ne e ta elolong ne ta tu kila to ko mene nale fa ka ui fa ka mua ke he matu ai lunga mai he hawa matakau va ha fuata a kupu women's.
5: Koe moa he kaina no whamau, koe mo he misi a ia he tau mga whaa Pasifika osi. Haia, koe mo he misi nai, koe whakamori hane whai he whakatoka anga nai, he awa whare, awa whare. To whai hiki anga i da mu mui ha tau tōru, ha koe prokalama nai, he Central Pacific Collective, ha koe tause tau kaina tau mga muka mā tau tōru ke tau mga whaa Pasifika. Uta a e laka anga whakamua nai, ke moa i kaina hau. Si matutaki mawhisi mai, ke iloa whalua mena, ne late e koe ke iloa. Ke kise atu ke he kupenga hila, cpc-homes.org.nz. Poke telefoni, nā kai, walu, nā kai, nā kai, ua, ua, ono, ono. Koe no mela telefoni, ke vilu ki ai. Nā kai, walu, nā kai, nā kai, ua, ua, ono, ono. Koe whakatari ke hā, heke mai kai ou.

0: Aia, matamdere nanga kua hoko mai toi e hātou tōlu tama a fine ne nofu ai tākele ai ge he hātou tōlu motu ko niu e whikai The Rock of Polynesia hau fio fio atu ke atau tūlo si ke he awhia fine ko fio fio res ko e taha tangata kua makau kau lahi ke tau se tau matanga hua ne lewe ki atu ke he tau ika he tahi ko ke tau manu ne whakaingoa ko e tau fua mo e hana matakau ne whakaingoa ai ko e oma tau fua whakamua to tūtala tau tūlo ke ia oh, sorry, whakatari mai. Fia, whakalofala hea tuki akai ki hea fia afi?
1: Whakalofala hea tuki bitolo osi.
0: Whakaua ke he hao tam ngaha ko fua ki mai ke lata ia mai whakaholoanga BMN Niwe. Whakamua, liu la ke tal hau mai ko heingoa e kano, e ka kano he whakatū e matakau o matafua mai tau ngahua haam tolu he motu. Poke hao he motu.
1: Whamua leo ki tō nāma mo i whakaheke ki hatou tōla patu iki, au i tūlu tōla wama ke hatou tōla ke whilewia ki longa i pūlogi nei, mo i whakau i ke mga aho. Ko ama tafua whakatua i eo e ua afe wha, hoko mai ke ua afe walu, ko ka mata ha mau tōla kumikumi ianga ki e tofia, ki tali mai o ta mau tōla mumi tō ni ke tō tupe maua mai ke la tau mai tō kumikumi ianga, si ke ke ha mau tōla tō matanga hui lalo hefe au ma tafua, ka kāna ko whakatū ai, hane ngā hua au whakamua he whai fusieka, si Filovia mo ta mentor ta fayanga ha ne pe moi e to longa poki na kai fo i tanga ta pawa ki ni poki mata ko ni taki taki ai e tanga ta pacifica ke la tai mo e fai nei a to kum kum yanga ke to manu ta fo sti la he fala fo ke fai nei pe si mana ko la yo ke nga hua ke he fai monitoring control surveillance kai mo ha la he fia fia tali mai ko mai ki ki fafa ai e whikau nei, ai matanga hua nei si lahi aonga mui fia fia ki tō mena kua moa mai. O fofoki nau, koe i fōwau ki he whai fuzika si lahi mahaki e tō mena na kaila i loa o se tau tōlu, tō scientist, na kaila i loa tā seo pasene hane lahi mahaki ne ki se tau tōlu e moana ha tau tōlu si eise se tau tōlu ki i loa o se tō mena ki e tofia ha tau tōlu. So, whakau i nau ki tō matanga hua nei haku, i lalo hefe matakau nei si whalanaki ni ki alau tōlu ne o te tau pāsese ki kakau, poke kisikis ki tau tafua, ke maua ha lau tōla tō ata kua poki ki lang matai mo i haa mau tōla kumikumianga. I loa i tau tōlu kua oki oki mai dei au ki he whai nei, hane tohse lai tupi ki he whai nei, pese lai maki tupi mau mai he whai tali whenanga, to long the past tau tangata o mai ava ava pau aki ni ki o mai ki ki kisi mai kakau mai tau tafua nei. Ni we, tahane motu mai he fitu he katoa e lalo langi ne mai ki tangata a taine tangata, mumui tō ke tau la matapakutu whanau ne lang matai foki ne matakau a matafua ke talanga, ki pui pui mai leveki. Mai longa lahi mai he whanau mai tolu tau tapakua maale, hei ngai ani whalu matua nā kai ma anako ke o atu ke ki pihia ke mahani pihia mo i tō tawhua, kai tōka nā loutoro ke fia fia ki tō fia, ne mahani ke ai kai puhala mō tope lahi ke lātai mo i motu nei hatau tōru, si whalana ki lahi motu nei hatau tōru ki whai tali whenonga. So koe compromise ia whaka Peritania, ke tō si tau lā matapaka tū whono a taha ngā hua pāle te ana, si whalana ki nā mō tōru ke maonai ke whai fusika ke whakamarolo ke ono ono mo i ki kisi ki tō ngā hua halau a toko ua tō posi nei wha ute tō pāsese. Ki au ane ke o atu ki whakalawe lawe kako mautou lunai, whakau e ni ki alo

0: Ai, a hofi hofi atu tau whakala whlahi atu ma tau kapisinga da matakai nanga ko mai ke tau tūru ke liu ke whiliveia i ki lunga i pulangi ke la taime tau whakaholo anga he pie mene ni we ke la taime aho ua nai koe aho ke fitu aki he mahina nai a iulai tau ue a fe ua fulu maono whuka ue ke he takitaki anga mawhala i matua he langi ko mai ke tau tūru ke liu ke whafangu e whafangu fau ke he aho aho ko mai ke manga aho a fia whinei koe am tūru kapisinga nei lei tuā lali mali e toa lolo kini ki motu pāvihi ko mai ki ke lango mata ia tu hatau tō la tau whakaholoanga tunga ni whamahani mai he matahola ono ke he matahola hongo fulu. Tunga nei ama tau matakai nanga koe hatau tō la tau kapisinga ko Memorita Pia Fō ki mo vika inga sia tama mokole ko laua ni ka mata i hatau tō la whakaholoanga mai he matahola tōru ke matahola ono si matutake atua i eo nei mo Luana Benian mai he matahola hongo fulu ke mataola ua mo ina wakaafi mo he mataola ua ke mataola ono. Kua ewa ewa atu e kapisinga ko Jorinda Heka Kiniwi. Ka koe mga hau tonu nei. Ai tau sei ta whakatu talanga. Mo e hatau tolu tangatanga hua ia ko vika inga sia tama mo kole. Inga whakalofala hi atu ki a koe ke a fiafi mo ko moko nei.
1: Whakawe ke a fiafi mo e mga hau malolo. Whakalo whale hea tu kem tūlu, tūtanga tūlu nuko whanonga nunga mai ki hata tūla leo taonga tunga whamahani.
0: E, hai atunga nei a koe hataua a whakatu tālanga kua whakamata patua i ke he hawa whenonga ni kua tuku whenonga atu a koe ke he motu ma mau he o kio ki waha tapu kua mole atu ki tua. Hanga uia ke he whenonga tau ke he motu kua Australia. Koe longa longa foki ni ka hai tau ka kano he hawa whenonga koe whaianga hau ua tu e ua furumarima tau he matakau fisi siali Pacifica TV mo ele ti o ono valu tolu leo ongo motu tuko atu e mga honei ke la tai mo e hawa tau whala whalaanga ke he whenonga ia
1: Whakau ila hi malolo koe uina ni hau he hato tula matakainanga ni tākeria ki Australia ko Poisietu ni hoko mai ki he hato tula leo taongo he mga hala ni ngā hua ia whāma Williamu si koe e maua momo whāma ke watu ai he uina ni kai tōkau nā ka ai e matakainanga ko whāma hako i tau Maloro Sino si nā kai hoko hana whenonga ka koe tunga ia koe whinatu, ha koe whaianga hau nei, ha koe matakau ne whakaingoa e koe fisi siale, koe tua e ua fulma lima e tau tau he tāmata ai ke he maanga nā ko Brisbane. Lafi atu ki ai fōki mōia e matakau Pacifica TV mo e leo ongo motu, mo e ono walu tolu leo ongo motu. Ne lango mata ia i poke ngahua ai e tokolonga he tau matakainanga niwe ke he matakawina. Si lango mata i lau tūru haka no whanga, mua liwe ke lau tūru au he hoko atu ke he maanga nā ko Brisbane ke he uki uki waha tapu kua mole.
0: Tukuna ia koe maanga i ko Brisbane whana whapehe mai kato tangata koe vihu nimu niwe. Koe ingoa whalua tau mena ni kisi e koe ni ko tatai mo e mohe misi hau a loto kisi e si ofakai oi ai fia hau fai au gen nofe motu na e maanga nai.
1: Ma heu mori e loto malolo. Tunga ia ke mga honi, moko moko tunga e muto tau tūru ka hā. Mawhana he haka a haka ono ono anga. Siko e tau mena kai ni whahe hia i tau loto ma lolo. Muka muka ka hā ke tau wharikoloa, fruit shop, ha ia i tau ka ufi, ha ia i tau... hei ngā, e tau ufi, mo e tau talo, mo e tau whaniu. So, koe tau mena ia ni, koe muka muka haia he onono ka ha he whanu ki ai. Mo e tau muka muka, ai loko ha ka onono ia ka ha he whanu he mutu ni, tau muka muka e tau mena ia. Ka e tunga ne mutu ni, ka koe talala he o malolo he ma whana. Pihe ala he viru mai, he tala mai o ka, ui ala makariri, makariri. Si peo ai, home ka wei e matakoua, koe ma whana hai e si pē tu koe hu hu hala. Si ko hingo hata la hawanga, so what are you trying to say inga? Koe koe home mo hai mo tu nei.
0: Yeah. tomare more a koi neke tau seu se taong hau ke liu ke mutui ko Brisbane ke manga ko Brisbane tunga ya inga koi leo taong nai onu valutoru mai kana rai ke fka ke ta la hau mai po fka mama mai ko hai alo toru ni nga ho ke le taung mo ko hei ngo alo toru to fka holoang ta tai ka mo to toru to fka holoang hi pi min ni wi
1: ai mama la yo malolo kai lo yo ko poisietu a ko ye takitaki si ki si a foki ai a James Tafatu ha ha ye foki e folo a matakaina ngani longoni o he poia ka ha ni kaua unoa kai tunga ye to lave lave whakatangata ka ha koe tu mena tunga na tau tūru ka ha malolo ngā hua kai ke he hato tūru tō ngā hua kai fuaki e folo mga ho ke lati imu te whakaholoanga ne se ai māma lahi au ke he tuanga ka kai tōra he e furufuru ala he ke sia alo tūru ia te matakainanga ke he pūd he pōia mua atu ke he taha tupuna koe matufi fini ha a pui sietu ka ko pui pui hana hingo si tōra he furufuru ala and I think that's the oh whakamore mole wa hepe de alero mole koe taha mena lohi nei ha ko e whakawhitui me matufi fini nei si lo si koe Ki se koe tō atu hau ni, koe tū whae he wunga fulu hana he tau fuu. Me whakaonga ngai lau tōri tō kupu tuai, ni we tuai ka ha. Si whanongonongo ka ha ke he tau, ke he halo tūra tō tau la hawanga. Tunga na haka e kele sia ko tā noro simi. Tau mga hala ka ha, ni whakaonga e tau wunga hau ka ha. Si tō rahe furufuru ala, mwe halo tōru a tau tali tua, po ke tau tali tonu, ke he tau waha ni whiakia ki he tau tupuna ka ha e tau mumu ia hoko me ke mga hala ni. Si kai tōna he furufuru ala he whaianga hau ni he po ia whaliwe ia me wholu a matakainanga ni we ni no nofo he motu ia. He maanga ia, sorry.
0: He maanga ia ko Brisbane. If how ono noanga, whewhi he tala hau, tō longan rea tō tōla tō matakainanga ni we ne tā kele atu ke he maanga ia ko Brisbane.
1: Tō longa he tala hau mai lau tōru, lau tōru ka hakai tūnga hea whewhi ia, ai tō longa lai. Kai haha ia i wharua whai anga hau tunga ia e tau sipoti mo e wharua fusi masini ki si a e lau tōru ka ha a lau tōru si māme au ma lolo tunga ia ka ha Gold Coast ko e tūra mo e hawha ka ha ma o ka hai tau ma da kawi si whainga e whanongo nongo North Brisbane si pehem mo ia a kautau tā lini ka ma maua mo tūru koe nofo mo tūru si lori mea ke māma hawhi nofo si ka mata kawi ni koe self si ma maua ka ha e tō oanga halo tūru ka ha he o mai si mreia e no ko māmeo e ko pihia ni ka so ko tunga ka pe hake mai i fi hifo mai no for sure ko hoi to ka mai
0: mori ata falalo holo atu ki anana i ko North Brisbane
1: le ko langa ua ka hani we to hoko I mean ka fua pihia ka hama lolo e fe ma ma woki halo tūru ka ha en asi kai tunga ia tolongi alo tūru ne whakauka tunga ia ka ha koe mahuinga ka ua furumari me tau he whakatua e matakau nei si mai ke matakau nei ke whelanga o mataia ki e tau matakainanga alo tūru ka ha e tau niwi ni no nofi ai si tokolonga fuki e tau Samoa he poia tokolonga fuki e tau Tonga let alone a whai toke alau fuki he poia si tōna he furufuruona ka hae ki si alo tūru e tau matakainanga Pasifika kua mai ke kauwhalata
0: Fai ono noanga na kai a lau tūru kai ki tau se taha whakaholanga pia ki he moe matu tau matu takianga mo pia meni we tunga pe kai taha whia whiua tau se taha tahe tamatu la pake hawhi tū la kaha pia meni we mo leo ongo motu ono varu tūru
1: Whakau e ke huhu malolo hokulu e huhu hao kai mahau mua tu fuki ai haha ia au ka ha e whakatū tala anga ia puke haha ia au ka ha e ono ono anga ia koe whanau na inga ka ke fia kōri mua e whaka apa ha koe anga anga ia ka ha ia fia fi kai ai loi au ka ha kai haha mo fam ra he mga ho fam e matu te ki anga ia fratelli ni ga do tul ki mga ni ku hai e te te ki fu ho do tul ko mo wona ga kai to matu te ki anga ia si tolo hi fu ki onono pia malolo kai ki ku onu mata loa to to tu ha ki mo ki mo e to ma tu ta ki anga ia si ki si a fo ki to e to mata kainanga jo tapatu e to mo la ka ne fai langa ma tei mai fo ki to wala tala ha lo tu lu ka ha ki he ha to tu la leo taongo pi e men si tu la he furu furu ala he ki si a ki he fia fia ala ua ala tu lu tolonga ala tu lu kautou mo hana lo tfuka vihi ko Carlos Mohana Lotfo Gavihi, Joe Molaka, Paul Jessup Foki, Haya Foki do Matakainanga Niwe, Newangi, Gai Loyoga Hamaloro. I was new Kia Kaloturu Kake community, Haloturu Kai Tokolonga Foki Haloturu, he ate on Niwe here, Fia Fia, Malama Tawalai Foki, Haya Foki, eh? Yeah.
0: E Vika, tuko atu mga ho nei, ko ingoa hawa do manatu kai kuhiko, boi fai ui atu na karoi ke lantai mo lau toru, ne whanongonongo mai he Pacifica TV, po ke le tio ono waru toru a leo taongo i Brisbane.
1: Ko e whaue ni kia, kia poi mohana toko ua ko sione ke he taule vekianga malolo ke he hako a whenonga ka ha ai a koe liu mai o koe di whahi anoa ha koe e tōra he kai ga ha e monuina no ko fō fō yo he whinatu ka ha ke he moi mena moi kaina ha koe no fō he hotela ia ne tausi kia e tau fia fia anga ia se ke whakau e atu ni ke he tau matakai nanga ia pihia mai matua tupuna ko poi poi no ko whileveia ki ai mai tau matakai nanga niwe no ko whileveia se ke mena nei ko poi mo nei ko ia ke he motu ko tonga fina tu ea ia ke hana tau whakawhitu ianga ke he tau whaianga hau ia no ko tau se ke he motu ko tonga si tūla he whakaue. Kai pehena he whenonga, tūla he whiawhia malolo me onono, me tunge huhu hao ka ha, onono anga ki mua, ke moua e tau mātu takianga, ke he uta he tau whikau, mo e tau whakailo anga, mo e mātu takianga, mo tau tūru e tau tangata niwe, hako Paul Jessup Foki, ko ia ne whakaholo hahaia e tau whakaholo anga Foki alau tūru, ke lata mo e tau niwe iai, ke hungau niwe. Si tahe matufi fine ia Foki ne kua ne fia fia ha ko te unha wanga tolonga ka kam leia fuko ilo ki te mga ko fuki mai amana ki ke monuina ka ngalo ni ka ha ko ilo te koi ko uo tu te ka ha kua pefe he tala hau kua furufuru ola mai hai e tanga e huhu moi meli ke mga ho ne ke he matakavia ke a fukaue ke a fukaalofa mai atua monuini a fia fia pia ni ka koi ka finatu ke he ki kaina na no fam tu
0: Hai ia mā tāku pisinga e whakatuta langa ia mō Vika. Inga sia tāma mō kolei hanga uia ke he hāna whenonga. Koe whenonga, ai koe whenonga toto mō, whenonga mawhola ka ke whanua ia. Ke he motu ia ko Astaria kai hanai. E leo lo longu tātu ke whawhiawhia ke am tōru mā poi, ke am tōru mā laka ko Joe, me tau matakai nanga niwe, ne kua nonofo atu ta kele atu ke maanga iko Brisbane i Australia.

pana tu mea lei ke tuku atu tau whakalofla hiatu ki hatu tau e tau whanau le kua whetong koe ki tau whewa sipote he mga hala makalili nei ki tau whewa sipote ne te polo whewa sipote la kapi a li ki mai tau whewa sipote la kapi union hai a tokolonga hatu tau le tau whanau tāne mai whiwhini ne whetong koe ki tau kalapu ke to feu si pote mo falo to feu si pote ne na kai tu ko tu lolo am na ki ki am nu na me ma fala tu ma we o atu ke fitoko fra mi ta ke ka we fo ki ni ki mo e to pa ki a ki sai fo ki to long ha to lo to fa no ni we ne pele he to kalapu ai ka ma ta mai ho to lu ne le ma to ta ke ho ko tu ke lo to lu he senior masters grade ai ha na ya se o ne mo mai le lo long we ya ele lei

0: Hei a pena e leo lolongo ia mai, hea e aonga tu whānau i kiki, ne whahinga e koe waine tō mai he langi, se koe taha lolongo ia ke tau sibianga lolongo, he waha ia linga tau hewa whihanga, hewa taha, hewa ua, ana whina tunga ia au he aonga tau whānau i kiki i halamahanga, se linga koe matua ko amana ki puhea ke ne whase lolongo ia ke tokala ki liu ke matutaki he whalu tau kapisinga ao ngā haku ki kisi oi hako na kai e tala hau anga i a haku. Ka koe mga aho nei, tō whakatoka i e taha whakatutalanga mai he matanga hua matua moko ina ne kua tau se he mdakau takatakai moana, ne tau se tau whakatutalanga nei mo moe tau tupuna ni we, ne no nofi New Zealand ka mata mai he tau uawhi ua fumaua, ke whakakise mana tu ki halau tūlo tau mūi. Si amana ki ke whakatoka tu tahai tāla he whai tapu ki halau tūlo whakaruanga nei koe PMA niwe. Si koe whakatutala anga he tapu nei, moe matua ko sifata tangawai tau.
1: Koe hingo hako ko sifata pāwale. Hayusi. Kai mo fa mui ka hapo fai tale de muia su ke ngua he tane ha ko sol molonga tanga vai tau su ko uta di ha he tanga vai tau ko hingua fa hiku si fa ta fa vale tanga vai tau ko e to mama tu ha ko ko sani sani lahi hayusi mo e matu fi fini ha ko tu yolo nunu fulo Ai mau hai a moia se ko hingoa moia fukei a ko hayusi. Tui oro hayusi. Hingoa hana ia. Ko ia, pe mo ia hana kona kona fandau o ia fuki i Samoa. Ko ia haure ma teo fafine hako ki niwe ke hema ta sepo hongo. Le hongo fuluma varu i tau tau hana. Ka kai tau niwe fuki ni ka ipehe kai tau Samoa. Fa pehe tau niwe. Ko tau Samoa he, no na Samoa. Ka kai tau niwe fuki. Kai no no fo so ki do lo fo hana ko ia ni ka hane hake ki ni we ko ma tua ha ba tolo ne ne ka ne fina to fra mua ki sa mua ko ta ko ko fi fine tu apa ko fi fine tu apa ne ta atu e to fa fio sa mua ne ga hua kai ai mo e ma tolo e ngua he to fa fio ia Nenga hua lau tūru ki tuapa se tātu mwe lau tūru e tamafi fingi nene hingoa kwa selangi. Tātu lau tūru a ia ki Samoa, si nofu mwe ia a ia no nofa lau tūru ke ia pia, ke maanga nā mita stepu ia ni hingoa kwa ia ai ni we. Kaka mongo te mongo ia, kuko seu, seu manu tafa, I'm sure it's seu manu tafa. A ia, si toka hifu mwe ia Si nofo kani ka haa mwa ia e tama fifine ni wea ia ne taatu he tau whaifeo Samoa ia ki Samoa. No nofo ni ka haa mwa tau whaifeo ia mwe manga whao ia ni seu manu tafa i loto a pia. Si pe he haa kwa ki sia ne tohe e vewe he mongana wata maua mo vewe ta haa mga aha ki Samoa. Si whakamaama mai a sanipoa e pe he. Koe fua ki anga ia he ka ina a aini we mai ia tamawhiwhine ia ne nofo mwe mga whaoa ia. Ha koe uia koe tamawhiwhine tuapa ia si ta atu ni mwe ia ka hae tau whaifeau ia. Kai ringa hai ai to hingoa ka haka ai ma tu taka ma tūru ka hake i roa ko hei to hingoa hei. Ka koe puha koe mongho ia ne whinatu ai e tamawhiwhine ia ki Samoa. Si whanau mwai a kai tunga ina dala teo hifo mwai a taha fuata ni wea hui fai malanga. Si whenewe ia ni kaha mwai a mo se lungi i Samoa. Si mau na laua he mga ahuia. Si whanau mwai a tama fifine ni hingoa ko whaavare. Whanau mwai a tama fifine ia kai no i Samoa. Ha laua kona tau ni wea manatu kai tau ni wea ngai na laua ngā. Si mau moia a whaware, moe taha tangata he nunga ko nunu fulau. Ko ia mai he, e i loto a pia fuki a ia. Ai, ai reo kona i loa mtoro na hai ai, ke hewa hai e maa kese whaka mua anja sa moa, moa i tivoli, ke whare ki whanga taha ia, ne whātua i fuki i haia. Koe mata sepo atu mga ia ia, ke whahia, ke whanau atu ki, ke he loto tawa ne tonu, koe whonua he, he tau matua sa moa hana ia. He tangata sa moa ia. Suke mga whawa hana toko ronga lahi fukelo tu. Suke mena hei ake whahi sa moa hama tolu ia, mai he tangata sa moa ia ne mau kia whawale, koe tama fifine ha silangi. O silangi, koe tama fifine tuapa, ne tahatu he tohoi whiau sa moa ia ki sa moa, kai no nofalo tolu whanataha, mo koe tangata ia he funua ia. Ro nofu ni kaha mwea tu tangata ia i sa moa. Koe taha ni kaha mwea tunga ia tunga e matu fine hako. Koe ia ni kaha ia ne hake ki ni wei. Ka koe tau lafu hana, nana lafu, osi na lau tūri sa moa. Ai roa lau tūru ha. Ani wei ke oki ei. Ko langi, langi ta fuke. Koe urua ke ia. Si longa te whanau ne whanau. Toko hong fru maua. Kai toko tūru ni ne momui. Ka ko maua mo o langa varu, ko maua te whanau ne whanau ha maunga nao hake ki niwe. Hai ai fuke furu whanau ne whanau i niwe kai oki oki fuke, ai aila lahi ka ha. Kai whai hingoa lo i tūru ka ha. E mama se ki iki, kai maua ni ne, suka menai hai ane whawe tata lahi au, mo walu, mo kani. Ai lo he whawa, koe pehene te whawa ke matua fifine, ha maua mo waru, ko langi. Ko langi koe tau kese ia. Ai lo he te whawa. Koe piko ni ka ha, koe tau tama keha maua tau tama, ai koe tau tama ha he he matua. Mana te au e tupu haki ini we, tōlahi e mitaki. Mitaki fuki hake monuina ka hae tu mamatua. Si muka muka lahi ama tōru haka mna lahi fuke lang matai mai he tau lafu ho he matua fifine haki sa mua. Ko aleki, ko ia koe whai wala avasele fuke ia. Ko atangate ia. Si maua ia ka hamu e tau kese he na kuisa hine ma tu fifine aku. Kai lahe lang matai mai ka hake he tau koloa, tau kai. Hako ia ka tangatanga hua he Prince Philip i Samoa fuke ia. Si muka muka lahi ka hama ki tūru mga ia ki sia kai longa tau kai ka whakafanu mai ka hake tau topasui ma tau kai kehe kehe. Si ki sia kai waha ia, ai rai loa fuke tani wea ia te mga ia ki tūnu topasui. Ka? Haia. So koe matua fifine haku, whamahani fuka ia ke tūnui tau sapa sui, ka waka katau hea mai ka hae matakai nanga mau tūri halamahanga ko Pat Ricks, a lole. E hoa Miss Leki. Ha koe tau mga whawataha ia ka hae mau tūri ke whahea i niwe e fuki. Si whamahani ia ke tūnui tau wau ia tau kai pihia ke tātu ke ia, ka ore maa ia ka hae ke heke maua. E taha kai pihia ke tātu ke heloto ka ina. Kai tunga ina tala te o monuina ma tūru he lehe langa tai mai he. He te mga whāwai Samoa. He te puhala tuwhanga kai pihia ka ha. Ai kai mūtu ha tau ka ha kai kai tau kai whareko loa mai tau. Koe koe tau pōtu. Koe longa lahi tau koroa ka hawha whakawhanu tu mau mai e lau tūru kai lata mō mau tūru he no nofi niwi. Ona te au kaha koe na ona ia he te mungo ia he tau he aonga i tufukia. Ala whai aonga fuke ia. Koe tau whai aonga ia i tufukia ke te mga ahu ia. Tui mana te au haka te whai aonga le whakaako ki au ko Viviani. Matua na hau fuke ia kaha nga hua ke he aonga i tufukia. Pia fuke ki a Miskulena. Koe tau whai aonga ia kaha he waha ia. Ha mau tūru he whakaako ko moka he oni, ko lo seta buata, lo seta. I roa mena ka hako he ka whakaako mo he tau whiaonga ia. Rora he maroro haro tūru he tausi to whakoanga ke lata mo mai tūru to whanau. Ha hai ai fuki to oranga fuki to whaiaonga tāne fuki ki to manghala ia. Ko whiki sōni man, e reo ke mai iloan rei mua e whiki sōni ki ta whaiaonga i wea ia ta tangata ia lufi. Ko ina mata kai nanga fuki ia mo wiliko ko tāne he halangi. Hai ai whalu whaiaonga to oranga pihane whainga hua i heaonga i tu fukia haka to whaiaonga ia hane. Ne manatu o te whaianga ia tunga ina tala ate au. Si hahai ai fwoke mui a taha patu o pātoa ka hala hai whee koe tama whaianga whakako ia te mui a. Patu o hau ia wasere ia. Whakako ka hala whakako whaianga. Hai a te whalu whaianga i fwoku pihia whalu ka hane whakamahani. Ka hai ai tam ta patu whaianga ka hane tausta whakakoanga. Kei lata mi tau, kei lata mi tau whanau. Tuki i rea koe kei te mga hala ia, ai la whaiaonga i matalawe, ai la whaiaonga i lio lau. So koe au whakoe he to whanau ia ne umai awa sere tam kautonga, ke umai ke haonga i a lufi, tufkia. Pia fua ki tuapa ma kefu, to whanau umai hui, ke tufu tisa koe ka haa ka hiri mui aonga, na whamahane lo tu ke o hake hala funua kura. O hake mui alo tu ke hake o kai ofa koe ki se koe ka kamata au, whitai ro ta mausi he hoko mai he funua au, ka kito mena uhui. He te mga hala ia, uhui e to whanau, mai he taha whahe, mai he taha whahe ki o mai ke he aonga, la tahani ke he aonga koe tufukia, haka mena tōru ni aonga ni ue he mga hala ia. Ko tufukia, a tua sea, mo kofi kofi, ko te waonga ni ia. To whakamuia e mui e to waonga whakamuia e he wahani. Ka koe tamu te patu aonga lia ia ne whakakoe e to whanau. O lo tūru ka mui e ne tata atu ki i ha kupu o ato lo tūru. Si hai ai fukini whuru whanau a wasere wa ia ne o atu ki tua sea. Si pihia fukini ki he maanga ko ma kefu tuapa. Ka to koronga lahi fukini whanau mai he te whahia ne mai ke he aonga tu fukia. Mana te wa mata kai mena no mai alo tulu he aonga tu whukia vaya. Koe kaina hama tolu lahi e te whakakoang. Te tuku mahi te mamatua. Mwe tunga ni ke haa mwe haa taki tu mau bebe he. O mana tu koe oam tolu he tau aonga ke whakaako ke whainga hua ka moua ka la lahi. Si iloe mtolu na hai ai ne mga aho ke oa he tau aonga. Si whakamarolo ke whakaako. Rahi e marolo he te mamatua ke whakamawhana ke whakaako o ke whakaako. Si lahi fuke langmatai he tau kese ha maua mu varu. Ke langmatai fuke a maua ka haa ke tau whakaako anga. Koe tau pārangi ni ka haa fuke ni whakamata patu hai ai e whaoa he whahi he tau whaiaonga ni whakakareo tamala lohi, si hai ai fuki to whanau e te whaiaonga ni whakako ke he whaiaonga pārangi ni whakako ke whahe he to whanau i kiki. Si whamahai ni fuki a o rangi veliko, si sta haku, ko ia koe taha whaiaonga ni langmatai ni ngahua whalataha me to whaiaonga ni ngahua ke whahe to whanau i kiki. Ko rau tūru ia haia i mui e te whaiaonga ni whaako ke he whahi tunga ko tonga kiro ngā hua ia me wholu papalangi ka hā ne whaako ke te whanau he sinia, te whanau he wahanga lalahi. Ka te whanau he kamata he o whaakoanga, haia i tau whaiaonga whiwhine pa wakini ke whaako e tau tama. O anga hake whaako e tau whaiaonga ni ue, ke whaako, te buhana ke whaako ke te whanau. Si lewa lahi ngā hua he tau kese hako mei long e tau whiwhine pālangi ene whao ange ka hake ngā hua ki niwe ke o ka hake tau aonga ki tua te mungu ia ko whai aonga te ka e whalu maanga fu kia tunga lia lungi a halawai a matalawe ia si wha mahani ka halo tulu ke o tu mau ke ahi ahi ke tau aonga tau ngā hua halo tulu ia tau takitaki peisa halo tulu ke ke Teachers Training College i Haramahanga. Se watu mo ia haka, mai mai nei te ia. Ai te i lewa atu ki tua ka ha. the mong hoya ha ko fa ko de fa ya ga ni we train ni ni we ke fa ga ko ha de fa no ni we si on on no ha ke de ma tu ai to ra he em ta ki la he dong hu ha lo to lu fa da usi ke lang ma tai ke to ke fa ga ko de fa no si mi to lu fa ya ga ke to wa ma fu ki ha ko ha ha ye ho ko ya ta he a ho he imagina fa ma hani ka ke toro si ki to mo ye o ha ke ke hala ma ha ga ya toro ma yo se mo ye ha to fa ya nga a ho to fa ya nga ta ha do mo he ma hina ke fra ko to bu ha na fra ko ke fra ko ke to fa no do va he ngi ki ki mi to fa la la hi ni fra ko to fa no la la hi ke fra ko to bu ha ke fra ko ke to fa no la la hi su ke to nga hu a rangi vi liko ye mi to fine pa mi fine pa la ngi ni nga hu ke fa hi he junior ke fraako to fiaonga ke te puhala fraako e fraako ki e to fano si pia fuki ka tonga kilo mua o e whoro fiaonga ni nenga hua ke fahi fuki ia ke fraako to fiaonga. Ha ye i taonga fuki koe accelerate class. Koe aonga ia na taha pa waki ni e fiaonga pālongi ka hau ke fraako e vahenga ia. Si ha ha ye ni tau tamako fifiri ma hito aonga mai hito maanga. Ke o mai ken kono nofi a lofi ke he tau mga whao halo tūru, ke o atu ke he aonga ia i haramahanga. Koe aonga ia ne tau se i he funua nā ne

ke kaina mo mo toro si fano na ki tonga hua hana ha fano ki liu ki mama tua liu mai ai tonga pe he ha ko mata patu ya ha ke mai fa pe me galofi kai le bala he lo fasi mo ai tonga la teo ya lufi ke fano ha mla ha ya ipo ka alanga baru accelerative class of okay ya ha te mo ta ha ya fuki ni ni wata le tur ge ha nga ya so ke fa ya nga pa la ni fa fa ka nga ya Tau mo ngoi ka ha ko la ri ka fa ka ko ha ba ra ni ka ha ko to fa ya ka fa ko he mo to ni we si wa fa ko ti ka mo ye ka fa ko to fa na ke mo ha ba ke fa ko ke to fa ko anga ta leng si tu ngai ka ha mo fa mo i ko pe he ti ha e te ho tu ngai ho mai ke mo tu ni fa ko e nga ha he mo tu ka ki si ka ka he mo ya ko le ri ka ha fu ki he mga hala ia, ke whakaako tō tā mga hake mga hau pālangi. Ke whai, whai whakaweanga ka hake ka mata hake alo tūru i tō whāndau. A ka pehea tau ka hake, whakaako ni mga hau niwe, e mai ka kamata mai ka mataanga. Ai ti whai mga hau pālangi ka mga ia, he pato mga ia, ala whai wala pālangi ka hake, wahoko ke tō whāndau niwe, ke whakaako ka hake. Haumlai whakaako. Ka ka mena hai ane mitaki ai, a hai e to whaiao ngā pālangi, ni ka mata whaako hai to whanau i kiki. Lahi haka lo turu, e ofa koe he makaka he furu whanau ka hai ma fisi, ke mou e loto matala, ke si lo fuka lo turu he, ke ho hako hake mo ka hake to aonga ke aonga lahi, ke mga hau pālangi. Kana whakaako ni ka hake lahi ni kutu whaiao ngā, kutu whaiao ngā ni we, ni ka hane whakaako lo turu. Kai do mo ia ka hango ala he fok do fa e do fa ko anga fa Britania ke la ma tai ke da van do o mai mo ia ke mo to New Zealand wa ko e ko e ka ko ko i fai me le ro ati ka ha e mo ia a ka pe he ke ma ki New Zealand se la fai vala ni we ka ha a vala pa la ni ni ro li nga le vala hi ka ha fa la te do mo to mai ka lo tu ka ha ke fai lang ma tai ka ha ke la te mo lo tu a ke mele ile mi tāke ai, e, mi ma fisi fuki ni ka lau tūru ka haa fuki hana ki sea koe, ka maama mi tāke koe mga hau hau he motu, ma fisi lahi a koe ke whakahoro tu ki mua e do whakakoang hau, mua e rota matala hau, ka mga hau, ka whakao nge koe mga hau pālangi. Kai, mūsia koe, na, a kwa lata koe ka haa, ke iloa mua e mga hau mōli hau he motu. Tue unga hau tu mau ia ka. Kai mitake ia te mungu ia, lango matai ka hae. Hai ia te puhala whakaako e te methods, whakaingoa gei. Ke whakaako ke e te whanau ni we. Ka mata anga ia ka hae whakaako ke te whanau ke te kupu pālangi. Kai ake kona ola a tau toru ki ai, ke wharu mamatua ia a tau toru. Koe whakaako pehe a tau aha moia, whakaako i mai whē tau whakaako hau peretani a fua kou. A ko tōra he maka ka fōi he mga hau peretānia. Ka whanau ngā nonga kai ka tonga kiro. Ko lungi na whai ngā tuk fōi ngā hana whanau ngā hua he training college. Mui whalu ni wē fōki ngā hua ai fōki. Ai, ka whakaako mei whiha fōi tō hau bārangi. A ko hau bārangi na fōi a tūka na fōa kō ne. Ne mai ke whakaako e mga hau bārangi ke tō whai ngā tō tō. Koe o mai a maua mai i tāne hāko, koe o mai he tō whikau hau mai ke o ke he whaitunga i hamari tōni. O mai ke o ke he tempori hamari tōni, koe mata patu i hau mai anga ha maua ke he mutu ni koni silani. So koe mela mga ia ho hoko mai ki hine, kua pe ono ono ti kaha mui ki se kise. Kua lata ni ka hake no nofa he mutu ni ke toka i tō whānau, ke watu ki tō whakaako anga, ne ho hoko mai ki New Zealand. Saka mna ngā hua leo leo ka haia, kai leo leo rufitoa ngā ia mwia ka haa e dhāni hako. Kai ngā hua whaiaonga ka haa awa ia ngā ia fuki. Si o mai ni ka haa maua mai to whānau, si no nofo hifo ni ka haa ke he mutu ni. Si kwa no nofo ni ka haa si no nofo. Si kwa ite ki sea e hara ki liu hake ki ni wea whakalate. Wai ngā tu no nao. Kwa horo te haina nofi hine, pwe ono ono fuki ki te whakakoanga, mo e te whanau, si ki sietau turu mwini kakwa, une une atu tala turu, e te hanga awa tu ki.

0: ko gini we. Hai o di faru na ge Australia. Pala na toe fare mo wa ha ke ta. Ta do e fare. Ala me pare ke va tu ai. Ai o ga ke ta mo e fare. I mo mo ya mo ge pelet. Mo e section e mo ya. So ke fare mo a ele tu e street ka to ai. Ana e fi fare e fi me la o si ke do va o sa ko i tu ako. Hele mo ya. Fi mo ya mo wa la mo section ga mo ya da mo na mo fare. Ta end of the motorway, I bodo wai kisem tuli kifi hei toka via. We toho mai ni kaha moe fare moe he mawa eri mo ni ta mai ni kaha whakatu. Whakatu wai a kaha moe fare. Si ta uuse mawa o mawose moe ya, si shift ini mai moe mawa mai i pakarene koe o he. Ia la mo vi moe ki kain. Ako whakaonga moe hila he fare e tata whariko, hila e toho atu kaha ke tata whariko. Es fanot bi hela foi ko moya fa ta ta fa hanga bi ha do fare do fare ta kai bu bu ma ra ro vita he mo ha ko ha lo ya ga he tura ke mo le ha ke mai e tura ke a ko ha ri ga tura ke ha ke ni pe ti ke fa ko tu ko he fo ni ga ha he mele ni ni ni ho ko mai tura ke ke ai hanga ga ha ke be hanga gi mo ko ha ga e fa ti ke mele ye de tu pe ya e fa le ko go shuru mo ni ga fa hi ko ka ke fronto di ga ka tu itu aya se pe ya ga e e ba wa la ri ta mo ya ha ke la ri mo wa ba ve ta kai na ke la ta me me me to fa no mo wa no fo ke mo tu nei na i fa no ga ta o si nga hua ka mo wa ya ma na to wa lo ka te fa no ha ke fa ga fa ya ngi ni si ko me na ya ha na apply ke ke di na ta ke ya ko ka ma ta te mo ya ke u ta to fa ke fa ke train it e te whaonga mai he tau motu. E whakaako he nei hao ka mātu tika hake tau ranga fuki tau ai lani. So koe mena hea mui ako whakaako he tika hae mui tau whalu whaonga tung te whaonga angi tika hae te whaonga tuai mai te whaonga mai he motu. Ke niu ke retrain he nei ke he puhala whakaako he niu sila. Ke mai eke alo tulu ke eke mo tau whaonga. Si mitaki nahi ma fisi. Hako mena taha ni ka hae tau. Ka wā tō ike he teacher's training. It's very much like a refresher ka course. O atu ne mui a tahe tau si o si ne mui si o. Ka o mui a koe ke tau aonga. Mi takila he ha un koe o mui a ke tau aonga mui a ke whakaako e tau tam. Ka hai ene nang koe mongo ne ne o se whakaako ang haako na whanau he mongo aho ne ne alafai yourself in the cross. Fa o atu tau tam haako de mui a ki ke hanga ko nai Robertson Road. Ni wa tu gea lo tu ke hanga ke te muia. Si lata muia he muia, ta te aonga na. So to aonga na ko to open space school. Ai ko to aonga fai e to classroom. Ha fai e ko share ha e to ko e open plan. You call it an open plan classroom. So ke open plan ia ha e ba hanga mai fa hi e ta ma hanga mai he poki ke fa hi ko fa hi fa hi si to ngai ni ki sia ko e mata ko ia ha ia mata ko mata ro ni o fa ko ka ia pala e o ka ha mo ia ki self and cross mo ni ka mata ai ki ta ke mo ni ka mata ai ke form e board of trustees ke lata mai aunga e ha ki ko Robinson Road put fan fo ge o ia mo ia and like it into the as a board of trustees fuki ke hao ngai. Apply mui fui a whana mui au kwa train fui aonga. Osu mui fra e train fui aonga mui a mui e qualification ka ha New Zealand. Hau te mui ha, taha te aonga ka haka mta na ke put trustees doi fuki lau ka hao ka ko. Muka muka ka hao ke hao si mou e ngā hua ke hao ngai. Ai rau ka hae mui he tangata niwi, he ai ki se o ka hae uka, ke ma whao hako ka hae. E, mi tak ka hae whai lang matai, mai he wharu mata, ni tau, hako ki tiki se ang ka lang matai, mai ni ka hae wharu tau matakai nanga ha tau toru, ke tau matakai nanga fuu e ka tunga o mai fuu. Mi tak ki whaki ngaita mga whawa Samoa whaki ka hae mau toru. Lang matai, whao mai ka hae ke whiriwe ia. Mai pa, na ki sia kai tau matakai nanga ni ue tau tū. Tōla he mitaki kaha he o mai ke whiriwe ia, lang matai, o mai da mai mitu da makai. kai ai mo hai ai se hai e mas mas kele ha he o he e no no lo he ma fa mo tu ko fra ko tu ne fra ko te fra ko nga sa mo kai ta ha ki se kai hai ai e do fra ko nga mi toki ai hai ai to mena ke ko la te ke la ma te ka ko hai ai to mena wai la te ya ko ha ha hai ai fo anga sa mo le ai la ta ka ha mu mutaua. Si koe whakaakoa mautoro, ke whakaakoa nea mautoro, ke he puhala sa amoa ha mautoro ka ina. Ka e tahe mena, hai ai e tau hata ki anga mitoki, ke lang mataia ki hai ai e tau wharu wala whaka sa amoa, nei ai whakaonga ka hae tau mamatua ke ka ina, ka hai ai e tau whakaakoa anga kwa mitoki, ko tau whakaakoa anga ia ni mai longa te mama tu wa la ta ke fra ko ka mo tu to fa no si la hi te pu hala pi ha mo tu ha va la niwe va la sa mo to va la ni ta ke to mi fra ko ang kum ta ki ko te fra ko ang ya ka fra ang he te mama tu he te ma hala ha mo tu ro a ka in si fra ang o ni ha mo ya mo tu ro sa mo niwe Pehe haka tala hawanga, ko kaeke ko taua koe niwe, ma tala he taua ha koe niwe. Si tau se taua tau mena kua lata ke tau fahi whaka niwe foki ka ha, he lang matai ke tau mena pihia. La he lang matai ka ha ke tau whaka koanga mo e whare tau mena pihia. Kae pehe haka tala hau, wa lata ni ka hai e tau tūru ke whakatū mau e tanga hua mitake, ke langa matai aki ni ka hae do tangata do tūru he motu, mo e whaka ako fuke do whanau ha do tūru, ke iroi lo tūru, ko lo tūru ko i do tangata ni wea lo tūru. Mo e do tangata hawha ki he, hawha ki kō, ka e mitake ke maame lo tūru ha e a lo tūru. Si iroi lo tūru, e ka hua whamaroro ke tau mele he whahi e, ka e ke kwal ke tau whikau ke lata me mga whawa ke whai e lang ma tui. Tana mene hako ke whako, ma whana tu mau ke tau whanau ke whamaroro ke whako. Whapeheo ke tau tam hako, koe ta ngata ni he whai mena ni loa, mui mou e nga hua mitoki, ke lata me mga whawa. Si fia fia au kaha ki te whanau, tūtū mita ki te tāma ki te whahi ngā hua alo tūru ni whakawhi kau ki ai, ni ngā hua alo tūru ki ai. So ke taha na mena iaka hane hako ni sikisi ki ai, e mita ki kaha e nofo hataua, koe nofo hataua ke lata mita whakako anga fuke te tāma ki he mutu nei, asi no nofo ai, si ki mita ki fuke ka kisia e te whakahiku anga e te whanau, koe whakahiku mita ki. Si taha mena iaka hako ni fia fia ai ki te whanau, hako pihi alo tulu. Mito tama e mu nika hako tu tupu mai alo tulu fuki. Hai ai nika hama tu take maroro ka hake tau whakako anga. Ke whakako ka hake. Ke lata ni mito maka hala halo tulu. Ko hata ua noa nika hako e langa matai atu ke alo tulu. Ke whakatu mau e maroro ke whakako.
1: Ai, Matau Singa, pēnā whalo ta muna tu mai he matua ko sifa ata tangawai tau, ko ia tahane kua kau whalataha i ke he taha matanga hua ia koe matua mokoina, ne kua tau se he mtakau takatakai moana. Koe mga aho nei, mā tūta ki ata ta tūla tau whakaroanga ke he taha leololongo, moi amuna ki atu fuki ke he matahola hong maua, to liu whakatoka atua he ta tūla tau valatala tutupu. Ka koe hanei leololongo, mai a veta salatielu, whakaalofa.

Hei, New Year Eclipse, me lolongo ia. Greetings of whakalofala ia tu. Kia koe ne kua whanongono mai ki hata tolua te whakaroange PMN New Year. Ke he mga aho nei, koe aho lotu, ke he koe aho ke valua ki he mahina nei ha iulai. Si lahi whakaue ha kua mai ke ke whiliwe penei, mo e ono ono atu ki he whalu ha tau tūla tau whanuanga. No fō mwe kiskisa atu ki he whalu ha tau whatu taranga ne kua tau se mai whalu ha tau tūla tau mtakai nanga. He mga ho ne ngā huai a memorita mō inga. Si haiai e tau mai kia kai ki whina atu mwe kiskisa atu po ki whanongonongo ki he whalu ha tau whakatu taranga ia. Mai taki taki, hawa tūlu ko whaama, pia whoki ni, mai taha he tamatakai nang hata tūlu he motu ko niwe, ko Fifia Rex, ko ia taha ne kua lahi hana tau ngahua ki he tau whahi le veki atu.

Lalongo ia mai, he mtakau, ha kupu young people's fellowship. Agua ni ke ni mako hawhatua he maile mta hola taha. Sei sei fuki ni ta mga hoto tūrki hoko ati mta hola ua. Kai mamana muna, mwe anonu atu ki he whalua tau, tau tala he whalua tau mtakai nanga ne kua hoko atu ai ki he motu. Mhelonga whakalahi koe tau whakawhirianga, moe tau hopo wala ke kele ne kua kamata ki he whahi tapu nei, ki se toko long he tau mga whaua ne kua o atu ki he motu ki lata mai tau whikau ia. Hai ai fōki e tau mga whaua ne kua watu ha koe tau aho, puke tau mga aho kua hoko ki ai ki oki oki mai e tau whanau mai he tau aonga ki motu nei ko Nisilani, si whamaha ni ke ute tu whanau ka hake whakawhiawhia, ke ewaewa, ke ua tu ka hake he whalua tau motu ni ko mawhana he malonga, makaliri e motu ni he tau tuku ni silani, mo e nakai tu hanghang bita ki tau fufuang matangi. Ka matafu ki te leo hako ke pohi whakatose, kai tu liu ki ka ena ke tunu tata manane po ke taha sopo ke kai ke ke whakamitake a ke ke aoia ni ke moua ka hae tau ngā ngā furu ia si lewe ke ta maloro seno matau mta kai nanga mo atu ke hatu tōra tau matua mo i tau whānau a kuta mga hau pēnei ne whamaha ni ke longa tau ngā ngā o ne whai o whāno si nā kai hoka tau whānau he o atu ke tau aonga po ke mai ke tau tātika o atu ke tau ngā huanga koe lolongo ni a manaki atu tau tūrgi ahi mga hanei koe lolong mai he The Night Creepers ka pisinga sia mana ki mai fuki mai he ke mo ta lolong mai he pata ka losti mai apia kwa mana ki fuki au kwa vanong nong mai ko he mga ne ki hata tola fanga pmn niwe

Iu ki tuku atu te whalawhala hea tuku hea tōla pui pui nei tō. Ka osera longo nei fōki kua mai tōla ki o atu ki whalewa ia ki he taha hata tōlu a taki taki. Ka whama vili amu ko ia kua mai ki ki hau ki whakatū tāla ko hi ngoa e tō plans hana ke lata mui hana. In future si o te tolu foki ke whanongo mai ke ia mo e hana foki a taunga hua ni tuku mai ke hata tolu a leo taungo nei koe PMN ni we whanofala hi atke mo tolu ke pongi pongi nei

whala hea te tolu pungi pungi hei te olea te tolu kono nonki ai. Fofou la ki mua, mua ki kila mai e tau fitur. Tā veli veli mai hea te tolu tā matua ko vese mana ko ia kua. Mua lea tu kai longana ngai a han a leo fulu fuala. O atu te tolu mone ki whanongo mai ki hea te tolu maanga hoku. O te tutul ki maanga ko ha kupu. Ko hea tala la tūle te fuata ko mai ki ki ala longo mai ko e ka hoa puka mo e fuata ni we o la tūle kua ko te oleo ia mo te kupu ia ko mai ki fuki whanonga la tūle ki ai munuina ha mo tūle a pungi pungi ni.

0: now listening to PMN
1: US. Te kapisinga koe tau leo i hata tōra kwa rongo mai ke pungi pungi nei. Ko hako mai te mga awa luana ke mawehe atu. Mui tuku hako te whakawe lahi ke mui tōra ni tu mau ki whanarongo mai ki hata tōra le lao taongo. Tuku atu te whakalau whakako ki he matua ko tu isi tā mūte ne whae whakalau. Whanarongo mai tu maa ia ke he hata tōra leo taongo. O ni matua langi ki whamuina mā koe ki mololo hawa a sino. Mō koe fōki ima viki ke mōna Unuina e whenonga hauka liu atu ki Australia, Sydney, e whahi tapu nei. Ato lia do tōru ki Flavia, ki tōtu la whamahani ki ai, ano nofu mai mawhola, munuina a mutolu a whahi tapu, mai munuina ta ha mutolu foki a aho. Ko Luana whalani si veni ne, ko ma vehe atu.

0: Yes, boyfriend.
1: Where's Pagatini?
0: On the booty party.
2: This is PMN Language News. With PMN Samoa.
3: E toi fa tano fa tu Samoa na uta pu ngamba o nei aso tano fa lava ma lolo so ifo mau a marelangi ma. Usi mai alfa a fonga i telefonia le aso lolo aso valo i unai lua filo as fuluono ma le lima toli tasi pi ai PMN i Aotearoa. Na fa ali alfa angau le mali al minisa mta upta advai fa fo New Zealand le fionga va avasa ma nai o in St. Peter's. Ili fa iunga saina na fa nai le aso na nafisi au penga aluma mao po le minisa e ave aini au penga fa ani ukilia ili vasa pasifika. Sa alongo ina mua mua e saina ma lo le itulangi au le ifana ina lo keti ini itulamu le muliane. Sa unua va avasa ma nai o Peter's o le Pasifika o le vasa o le file e mu po le Ocean of Peace. Ma o le vante te e New Zealand ma tunu o le Pasifika i so sfa ata ita inga fa ani ukilia i tutonu o le tūlangi. Ma ina fana sao i tutonu o le sone sa o loto o le Pasifika i saute South Pacific Nuclear Free Zone ua fa asa ai a upenga fa ani ukilia sa fa avaina i lalo o le fea ngainga Rarotonga, the Treaty of Rarotonga. Sa unwa ni minister mta upta advai fafo Australia, o fite e nai le faa i unga saina ma le faa vada sa unga le mu le vasa le file mu por Oceans of Peace. O lo malanga faa tasi Penny Wong ma le pari mi Australia ya Anthony Alpanisi ile la si e singa i fiti Solomona Matonga ile vai ya soneng. Ta awai Penny Wong i suba ili faa maluina i pale mia Albanese o Australia, ma le pale mia ofiti ya Sitiveni Rapuka, o le fea ngenga o le vasa o le file mu. Na sa unua Penny Wong, o lo langona ngoina ato tue Australia ni nei malienga ta ua mo le vasa o le file mu, na faa ta automai e taitai o le fono au tunuu o le Pasifika. Na faa mtaleina ele sui pale mia ya David Seymour, le faa ta ita inga faa ni ukilia saina le Pasifika i saute i fai mai, e matuale talia ina lava. Na tu ina mai e saina ti faa tonunga, a ole ifana ina lo keti al mamao, e ave ina i a upenga faa ni ukilia ele vasa Pasifika i saute. Ua talitonu ai Seymour, ole a matuale fia fia ta ita ele Pasifika, ele faa i unga a saina. O le sa ame momo minister mo tangata Pasifika le afionga o pito William Seo o le ata ita ise komiti fa afoe e nafa ma le fa ata otoina o le fa avae mo le fono ta ita iyo tunu o le Pasifika. O le fa amoe moe na afua mai le tupu malo le tupu maori o tuheitia ile taimi na potu potu ai ta ita ifa anganu o le Pasifika mo le tausala o mea taulima ma anganu o le Pasifika po le Pacific Festival of Arts i Hawaii le lua tausanga taluai. Na faaria le faile utusi o mtanga alwenga wa nuu ale ya tukuki ya Papa Emile Kairua. O sa mtanga tia ilonga le nei, ili tala faa sol pito ta itaenga faale anga nuu, ito tonu o le Pasifika. Mala tala faaiu, watofia nele ya lio Andre Vander Walt, sa avia mumu mahai komisina o New Zealand i Kiribati, e fai makomisina fau o New Zealand a moto kelau, e sui tulanga ya Don Higgins. Sa unol minister alwa i fafure a fionga ba vasama nai a Winston Peters, o le afe a ngai Andre Vanderwalt, ma le faa soa soa ino fsoa soa ni New Zealand moa atu ina e toke lau, ta penanga moa a fianga fsoa isu ia i ole tau, o le vaia o au nanga lau tele, le lango lango moa a onga, ma le saifu malo loina, ma fe malanga a inga. Lo faa nga solo pia le taimine inga aduenga, te iyo le faa ingo le tausanga, wa ausia de Iwa sulpa sene o le malo sianga fa afowina po le renewable energy e toke laun. Samoa, telefona o le ne yaso, ya langi maina lau tampua inga, i inga pula i Maria Makelita tuu, so ifua.
4: 531 PI, bringing Pacific people together.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Manolo mare hawe ki pe malo le le tonga tope ko fri modral mo yongo ngo a ho pure lu lu ko ni valo si ulai wa fe wa no. Ngari ngari ko matafi e lo afa ekonomika na ne fusia nu sila kilalo ko e vakai e nia. Me he vakai matangi fra ekonomika ko ia a panke ASP. Ko na toko mai ai a e nau fra fuafua mo na fra utouta fra ekonomika ki he kaha u ki nusilani. Pea ku asi ai a e tokoni ko ia, a e tu umau, a e totongi a e lolo. Pea ki hono puke puke ko ia o ekonomika o nusilani. O nau pehe o fusai au pito a vakai atu ko ia ki tu unga o e funua he ahoni. Pea ko e ririu ia me he tala matangi na e fai me he mahina ko e ko maasi. Na e pehe he taki fra ekonomika. Mika koia e panke, Nick Tuffley, o asia e mate ngata a koia e ekonomika o Nusilani, meongo a hange koia o kuta e pau a e tua ngai funua ia o maamani, ka o kukei maa o lunga pe a e totongi o lolo. Kuo whaanga i lahi au pito e Winston Peters, a e ahi ahi mahafu koia na e fai e siaina i he Pasifiki. O pehe, kuo fotu e siaina ia ke fai a e ne ahi mahafu nuklia i he Pasifiki, pena e whakahoko ane he afi. Ko e mahi no na e whakaha e se aina a ene teo ahi ahi mahafu ki ngahi pule anga pe koe o honau feitu u. Kana pe Winston Peters ia, ko e Pasifiki, ko e Oseni o e Merino. Pe ko nu sila mo ngahi funua koe o e Pasifiki, o ui kai whakapulipuli a e nau whakafepaki a e ahi ahi mahafu i he pototahi koe o e Pasifiki. Kana pe he Winston na e whanai a e mahafu koe ni a se aina ki he tahi Pasifiki ane he afi. Pea koi ai, o kui ai e tarite tuku mahafu na e whamooni i Lalotonga. Ko kau mai foki e minisa ki muri koe a Australia, i hano whakaangai o e ahi ahi mahafu koe ni asia ina. Na e pehe minisa ki muri a Australia, na e tae whakaangai e he pule anga asia ina aia e whotu utu koe a ki he Merino, ki he Tahi Pasifiki, a e Oseni o Merino. O kulotonga whanonga atu ai, a e minisa ki muri a Australia, whataha pe mui pare mia, Anthony Albanese, ke a ahi ki Fisi, Solomone pe motonga. Lotonga a enau i Fisi, ne whailonga i ai, a tu whataha koe a e ngahi pule anga ki he Oseni o Merino. Pe pehe foki, a e minisa ki muri koe a Australia, Penny Wong, o ku poupo a Australia ia ki he whotu uko e ni, pea o ku whakamalumalu i he Oseni o Merino. I e taimta tau, o ku taki foki he whafufonga wharearea mālo olo mei Mangere, au pito William Sio, ai kulupu ngā aue ku o whakafatongia aki, ahano whakarele a ha o whanga ai kautaki o e Pasifiki. Ko e whakakaukau fokia koe nina e whakatuu e kautaki Maori o e Fonuan, o kawai a King Tuheitia, i e whakataha ai kautaki ko ia e Pasifiki he festivalo na e whakahoko i Hawaii he tau kosi. I he taimtatau o whakataha fokia kautaki ia i he otumoto kuki, ki sila ia e whakatutu uko eni, pia mo whakatu fokia ha komiti ngā aue, ki mua ahano whakatu ko ia ai sino ngā aue. Na e pe sekretari ko ia e putu ngā aue ki he urunganga whafonua a Cook Islandi, Papa Emil Kairua, ko e makamaili mahu inga eni ki he Pasifiki. Me he o Solomone. Na e tuku mai he pureanga Solomone a e nau fōtu utu fōou ki he whakalakalaka ko ia a e whonua. Na e pe ai he pare mia a Matthew Wale. Ko e ngahi mea e nia ko whakamuamua he ene pureanga. Pe ko e ngahi makatu ki he kahau. Ko e pouturikia ke whai meai a e nau langa. Na ene pe he ko e whaunga ke mālohi. Ekonomika ke fua moola. Mamahi o e fonua ko e tau koloa, pea mo e langa hake ko ia o e kakai e ngai pare tua te nau tuu mo langa ai. I e taimta tau foke o kuna o manaki ko e langa ko e ni, te nau tuu i he mateaki ko ia o ki nau tolu na nau mua mua, pea mo poupou ki e ngahi kaunga api o e Pasifiki. O kulotonga i honi ara foki e paremia Asleria ki kawatu ki hono katoa ngai o e tau ataina a Solomone. Whakaosi pehe si poti, o ku hangi hange ka kanseri e ngahi fe auhi akapulu ko ia i Wellinga Toni i he whakasinga wike ko e ni ko uhipe ko e lahi a hono ngauhi ko vi i o kau whamau akapulu. Ku osta au fifoki he kau taha ia koe e kau whamau akapulu a Wellinga Toni a e nau kau whamau ke ua te kau atu ki he wikeni. Na pehe palestinia o e kau taha na ia ia e ngahi mea ke ke he ia e tolu na hoko he wike ku osi. I he taoni ku osi ia ia e ngahi launga ke he ke he e hongofulu mahiwa kau wai a no ngahi kovi, lea kovi, pia mo e whakamana mana ki he kau whakamau a ka pulu. Pena pe ai he kau taha ka pulu ia a Nusilani, tēnā whakapapa e ki nga tōlu ia ai tūtu uni ai kau taha whakamau a ka pulu, pia mo pōpou ki he malu, mo hao, ai wa inga. Nga tangai a ngongo o ngok mai mai ki tau tōle, a kwa ni whamanata tai pē tau polo kalama pia mo e PMN tonga, kamata I he tōlu e fiafi taimi a Nusilani. O lere e beo au ki he maa ai aho, kau Filipo Motulalo, tuawha.
0: 531 PI, now on iHeartRadio.